0: Ago, o duni ni ajuru ni gundi bago, de o tidi kundi ala bauda, o iya wa iya na badani, o jambi so jelu tuve, bemima tuve seda, deno jambi muda usumanu.
1: Assalamu alaikum so tum ngetun bi watan gumina kilu jam di sapo kalkal jitudo ha sud radio wakati ngel du bender modon don dena ngam nana kubaru jumum be fulfulde wakati man ngel yottake hande bo min so bi hosidi jori ay sun krobe kudda wakere technique petero jog be gabriel tata bo amin kan kono ni ayno kutini de hobe sud radio kan kono wete jimta roje man ko wa jam di sapo yar go jam di sapo no gasdo wakati ngel be ketene ha sud radio be fulfulde amma fodde ko am teski non ko wari mi law mari hande ko fodde pamari kam amma mi do ci don be Bukar Dumbo cabin technique mo ina jonde mo ngam nan ko wari jidi tammi modan gonde ro wakati yi sedda
0: so jada marugo do buranno ujinere ay jo wi wa di pamai do gore gawanno me di pionde deo den deo don madani di bakare je gada bindino yete se urdi ogi gawan jungam se uriwa gawan kohan ma oviyo teo nageria timidi se uriwa gawan dada uldo mi odi alla mi odi bugarbe alla.

radio seni no kauri no ti radio chat matla wudu wali matli ribajak tibe dobo ge ur jojor tibam talur na soa jim taroje jumari wujak on bibinen ili l'homme des ongs jim ta chopye gabriele ta urle biliga farsha yangle yede sanraw nanen dobe fere wa renda di hen bay gun kagu taydan je way gorjon bi bil may dogo sayzo mo saylo ah ay man man bin menoka gin sala ada en wini kayne ma kajo biladi nga wan dandi marandi weldi ama du bodo reda no le bilig ma lude c'est diwi jar lude ka bana diwi jar lude ka ba sir bona lude ani hu donu ci da do ko hijak de kawren fener bi tu da do ay jom so do hijak nday bo pok la zo la yer le ding du bo tatu na kayne ana do se neno kawren hu donda ci no wi jono may tigli angar maji ngar mo jon dugo bilig jamana le den yan ko da do se no da yi to ay sport jeng mon la hay bo ma bo ni wes la kan hijak ne kawren la a da lig bel le la be no ya lig bel jom la be jom la di hu donda ci kam to ay galibuy me jamana le yawla oh de me waso jarbi amata da ni wini kané no may tigli no wi jondo mo ji klu no way klu na wa gayne du hu dona shi da ni wini kana yarma oh mangdandi amala di delegé ma de aran so ma kawa di pin wara nyageli di hu to mo ji dul barit da ni yote ko gayne ferre dem chane wona gilla hay kan joone jare aday kan joon motane ni wi chobe gabriele ni wi ni kayne go bigen bajarbi yarma bambino kan ton yo way hakan joono da kan joono paredar ko yego chik hongen gen hun sula chobe ma bay parja hongo bay wageda kan joono

diga hayne joma ti waram na ni wani kal waga to hayne man kom ko dula ye ade ne delfini ti radio chatla abi ma jar sarapa a radio so jarbi kam kam mari la merci la ne delfini la ti le ya mama koma sa kadu

Assalamu alaikum nay sakani itami ndiaga kar kala undi sudi ondo fado re tariga gna wujana kar kala gitan na bordum nango sondo tala medina mi nga kan harama sen na akani waraka ki waraka ga dubu ki yo ha gara ka yo manaro apiru je be ngarda wajo kolo lanak nando yana ko manya tala ranga sa bi sonu kala ko ingo wacce ki yo ga dai kam tan na bordum nango sondo yo ngonde kabin de teknik mo tala la mi yo ki ngade ko ralu te mo tala tok be gabriel la iton ma tala ngirum ngi tariga de ne rangar delfin na dran ki ngade ko lan awara on dirigi dan tenngan mun cialo Allah ngudumo hollongi canga jimto ruji nga cial micro nga pi habar nga monongo sondi nyanna ga cialo Allah ciringa waya Ibrahim Mamat ngomi nga pi galo akam mutaino habar manga mukoy balgino dene de tadumo kasata winde bindi kanga waddo mukoy mono kabin teknika

so yanda la belle yinga tay dinga ministre Ramatou Mohamed Houtin yo dinga hedda la ra dinga de chalga da chaga on de kawli nga da ngir mi ga won jilinga kede ki ya pi yo ye go habar gete ngide habar yo dayna murugo ministre nga dayna murugo alla ma dinga dam no yo dawla ngide ma chala non tan dawa par nga daydan mo ngi ministre ran yo lungi chanaga Abdoulaye ya sabru fadl yo churo dayna na ja pam yo senateur ay ga daya ci gan man nangi kede kada agar man naram halla ma mi yo ngi kede ngi day yu kul ga yi chali ci de ware re dawla ngam no ngi ma yol nga day a gay hu mu cha do ngi jan yan ci de dawla ngi de yo day ya yo ngi ya kam naran hi ce ko tangi kede kada nga kula garan day yi tanga day dran yan ci de ngaran kal kal wa yu kul ko tala garan yo ngi day dingi ya tagi ci gan man nangi kede kada yu ci gan ni man nangi ya ci gan yo lunga na jegere chobona yanda dumono lunga ko le dumono lunga dan mungi changa president docteur Harouna Kabadi yo nga day na jegere ya ci jige day docteur Abdoulaye Sabrou Fadil yo manangi kede kada agar man naram halama fo do ngam rugum yo ngam no realen ci dangu ngi deew ceg ni nga day dran ya ceg yo yi chono halla gam de dang nga day dinge kede kada wonde kawli nga na dan na cegal a chono mi ngi ngi ko la ngon ga yan ci da handu ngaran angir dan mo ram ko la li ngi yama ya ci rawndu do la ga yan yan ci da ngi de nga so a chona day dingi kere kada akul ko tla nga day dran halla ya ta ba dingi kere bilin kada nga halla ci bi helay da ajaran ka chala yo ngi day dingi ministre dan wana ci ga wonde kawli ngan yu ngire a chona halla ya dran ma ji gunni ga yan a pido yan da fe da ko dina tuma ji ka ko yar nende a chona mi ngi ngaran halla kul ga yen ki dang radan yu jurudo day dingi kere kadang na badan yu ro day dran maso yamun go day di helen yakul ngi helay ngirim gi chan ga senatrice Mariam Ahmed Jamil yu awon de kawli ngade do chon halla day dingi kere kada amni yar kal kal ngi day dran ya jo day ranja ngi alla ma namur gum yu ambassadeur ngam no ngi day kula dawri wani i ce pani ngade dran go yan chomono dingi kere kada kun ngada yan jo hu yor dan go na ja ko jarande yu go day dingi de go da ca ga wonde kawli ngada gadi helay nya kul nga de go de chobo helay gere ce gi ninga ha de da ca go da ca ga dingi de ya de chono halla gam ni yo day dingi kere kada kun mi yo nga halla ya ju rande ci da rabulin awndi minister ngada nga halla yu ko la la yo gali yo go yan ki da marudo day ya dran go yu ko la ke cala gada niya hal nga day dran yu ko ga yan ki da yo day am ni ngi de da mun ma ngi ce yu ko la ke cala gada ni rande de chono namru go manaram halla ma ka kat nga mun ngi de mun ngi ma chan nga passeport nga mun ngi la awndi do nga mun handi yo chat yo a ngungade nga do chono jowro da yo di kalkalia lawnen go budugo alama day dingi kede kadang day mi go ngi kede ngi wo yela wer di se yo nga de go daka man naram alama di yo dingi halnge itaraman halsi do chono alama mi go ngi kol ga yama yal ga yi kula ngungade yo go gamun nga day dran gudoro yi kulguro yi mangi do li mi ngi de man halnga da yeri do nga mun fo yo akulla mi nga yi chana nga mi go diaspora yo gere ci gnew nda kawli nga dioro ko da nadia migaw nga day dan muru nga ko le domon nga ministre nyodo ciono halla pigro day dinga dranma pigro ya pala yanda balen nga dinga alama halay ni digde migaw ngi ko la kida ga yan kida yogo hal nga yanda garan ka cila ga day dran go yan kida kal kal yo nga ay dran go yamun go yi ci bo hal nga yan nga day dem no ben hal nga dawla nga mro go a waray nga jurgudo day ya migaw nga ay yamun de akul dan mi ngi go cyan nam tandam kal kal ga hal nga day yan ga kul gere man nangara ne kam ga yibala galoro lungu ichar ga docteur Harouna Kabadi yo ci hamera lirjo a chono dingi ci de kalang day dran yamay ga yand jow ga nga ha yan garu yo nga so chono day dan go amun go nga halla ay ngey ministre muruna ca ga wonde kawli ngan momuga a chono day dan yo ille anan shukran momunya dingi de ngi cegni akulya yoy go habar ragete ngede ngey day namru go yo mi go dino jek aji literna kyana rama sena kani hinji kyara ka ganu kyo ya kyara kayo dai daran mungi ima yan man naram hal lama hal ge dai yani e ka hal ge dai ya kana abala un dinyo yo nga dai wonde mi go dinyo jikin wan ge naji sekund kyana ra sena kani hinji kyara kayo nga dai ha ga bini ben so dai daran go e ka juru ima nga yan hal ge yan ge gara hal ge mi yo nga so dai i chapalo kumbu ge hal ge dai yani yan ge dai ya kana gere dai ni ci mi go go hal ge dai chapalo kumbu nga dai ni yan mi go fayda nga dai ya yani yari kana choba yoyu gere ci gni wonde kawli ngar ne i chono hal la gamru go man naram hal la ma dinga nokko muro dai ya biray re hal la ma birni dai mi go nga dai kimi kimi mi go ya jandi kimi kimi yo nga gamnda de nga joro ko talar jo ho gere mi go dubu aryu dinga dai dan go yi kul kana ga dan ga ko tala ga na undi junior ma yo nga dai dinga dan go ya chaga yego habar gite hengri habar yo dan yo

ngadam ruga halama hian ge kagu enni kaung ge hadaya ni achur dana go ye chepoli ge yan chobana garang te han ge dai han ge kagu yo ye ke ge debelan han ge nya kul ngen kan kal yo dai dram hurung chur ye chepoli aji literna ko da round se fot chepoli ni dai dran ye chepoli yo kimi kimi ro ye tai nanga kimi gro dai mi go yo ngai kai debelan kan kal ngai kai angalan halama dai debelan ge halama ogum ga kul ne ke gan han ge dai dran go yan ge kaung garan de ke chala garan ge dingan ge kere karanga kul ga en yo dai dran go yan ya junga yan de ke chala garan yo churu chobna ga dan yo lu na je na che yu gre na dan dian yo director general ni ga dan yo mu lu ngi chana ga ahmad bishara said ngi na che na dan gre ya de yan gre che gi ni ga dan na che gar a chona hal la ga mun ngung ge kere ka da yo mi ga ngi kere ngi yo kula wara ing mi go gala ma ng yi kul lu ga wu province ge kere ka da yo agir kar lu chan je ku do chona dai dran go yi kai ri kan kan ngi dai yo yi kai de baran ngi dran go hal ma ning yan ma kor dan do hoy da nga dran go yi da yan yo ing dai ding dan go na cha ga wu de ka wi ngana yo go habar ra ge te ngire habar yo dan yo nam ru ge dai ya mi go ng dai ya churu dran go ye che pali ga yan na cho mona ngaran a gete ngi mi go yan ga organisation des nations unies ng alla ma han ge dai dran go hi ken mi go kara er ye ken mi go hara na ngi cha dan ga UNESCO yo churu dai dran go aji literna er quad yo ro dai ya undi minister ngi ken mi go kara er dai yo ro i keran talam herami homi yo ing dai na ngaran ga yawdon ku lan ge kere kara ku lan ga hal ng dai dran ni jang yan ki da computer er kal kal nga dai dran go i kay halama han ga ni kiden yo nga da yawga ya je yawdan gre chomna ngaran yo lunga na je gre kolo yo nga ene ma da minister nga namru ga dan mu nga mi go kani kara lungi chan ga Dr. Muhammad Ahmad Alhabu yo nga da yidan go na je ne rede wote habar ngamno nga tana medene min kyan ramase yana akani arak ki araka ga du ki ha ga raka na na bal ga mu koy mbal gno cabine technique de tal dum na ka set hay ni mindi ki ga kan ha ga re waddo mu koy mu malagno cabine technique.

te day mo koy wax na rabbil in chap wa habar ngum no matene no ganga ngum no matene no mal gi da ngum no matene no mo da al dir jew da bar ngum no na bar ga do ni ngey lo ba sa kan gi temi dia ga kan mo na fa de pour jibe ngum ko mo kala ko rabbil in chap ngey nga day wacce jomu ga habar ngum no ngus so ndi mo na ta na do Lionel no me ngar ngi na ta na ru lu mo na kana go ci nga go ya mbomi ngi na kana go mi ngi ko la wonde ka binde technique ya tali mo na ka sar ga matene la bar ngum no ngus so ndi mo da ya mo cha la wala mi ngi ke de ki mo cha la wala ci ngi Gabriel yungiram ngi do ko lay tan ngi ci daga dene ranga delfina day dran ci yu yaje ko lan awray am dirigi danten lo ngir nga nam wolo ngi ci nga nam yu dan momu ci lawal da nga dum lu muy ci naga jim taroji gay nga wacce yow nga daw du ye wayo la welay e bi do jibe nga ay narabam ko mo kanu ko rubulin ciap assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Chive Fatma di toko yam deru goro jakina dok fili yam bini na vata ikali utla dambase dira tari yambase dira jeuna kikichira bon katani wanda ani ngada ni yam ladai humuru burmi kale na hunida tiana liya hani abomi unida lili liyana bomi mayoki burar fati yoro goda wani minister rani secretary general du gouvernement chadian docteur amatu mamatu untoy a chole ka njamena tani mandat idi yahuri imamma wana gona lis masman liyahur pur mamana a minister idi da wanda ta chuk set kana dani hur kantongi mitora ni yamanda gari mayu limira idi da ba majona kikijino da tin gafa kisma isma na semeze fi mana ni udu huni ndatira ane minister rawuri mamane na wat wanda tin litoka ni kingolo da na ngahur azini da da tin tasiyanda na sun dilira ara mazia minda na zitapsu mun kolo chiwala mfam deomi ambas mai chatta halamda na heppa kaka wanda minister arnga na godi mira iridu vo ina kaka wanda tin higata na mangegegele na halangman bahur imam na dan vumai de mai wam vogo ina ni ambas mai da lis mai sumana teu teu da dukta ina nga teu a juni chucho huri mai mi kak a wani mi vi bana ka ambas siti te nga sami mana doktor Abdullahi Sabr Fadul wani bur mi ka mana amin fitamun kis mai sumezana senator ina sumana jin gata ni ngadam titi ambas sida awana zeni jobo mwe vunu mjop jobo mvunu mbani ngada isma isma ni ngali sunda ni hur vok mamana wani sunda lili lida ni mungol mikolo kazi na Dr. Arun Kabadi ni sama imanu gol uru sunda na lili lida redi rewan ministra ni vigula lili isma isma na teo ngali ya huri mame sunda na ame india dinda na vamedeo mungana huri maana iwaya sana jogo mwani linga jividi na njugudu wani padam ewada huri miununga wani tatilari beze isma isumani bagoni ya tazana azgari na lamazida anga ala isma isumdangu suma isumana teo choya wani faigengete na angami ala isi nishidiji ya zukolo na halangsunda li ininga tijividi na mkula na mbalini la ndata aminisra wali lari diramidana gazi sunda vat liya wani vamedeo mindana angsana li shamutini mkolo huru sunu mudu wabasana hamsundu wabumunu vamedeo undana sundu wana mla ni kivoduru unashagini hintewa tinjividin awani arangana godi mina datachada na hina jobo mvunumuni ngada ya mimam datachada ya mariam amat jemil awani datin yor tatna na ndiru datin jansumudanga wani vazia
toka na sumai sumana isunu ziawe yamba si teng ti tenga awani te uti te wani vana zini toka mina atlegi zinu wani ndat kola burumka bogol chana atok mazinda ta lira angaliti te odunu na atlegi nambu chi yambu huru yimam awani azi sumai sumana lisu ndakinda na dideo ni hini gegele na halang wani hini di lamamba awan tadi azi baga tuwana zi ndia dila kandako wa ndina ngada nyam sumai sumana zia choko za hawe bagaina jongda tuwa ningatir uruvu nga nijividi ambada sumai sumana ya izi ya mbasidango na lisi sumana ya hazia wanuwa muwane na sunmanga nga latkino na legezi nipini nga kada ndemi nifamimana sunda ngati kivi tite kambi dati abon katani wanda ni yam andagada wani andagada ki lata nina halangwani burle ndi wani tilijuwa burum dogo ya maval sumuna fidi fitazo na zini jebera jebera yam vuma yama na maidina maida ni mena gangi aningi gengigele na halangi teo awadu wani burumama azi pata na padambira sumuna hini jebera wani azi nchiwala wani azi nkihumba ni mangengele na halangmana nga kakana wani ni sumai sumana hinjunda ni mambasi tengti tengwa na zani liinu vani azi njunda wana zmalbozi wijivya azi njunda mbasi titenga ni ngada matiki sumai sumi ay bakazi wani andati abontani wandani sumana yozia wani azini gonu udu sunda na angali haywa ya mbasali angali sunda sunda ndada chola latanga ninda na gaurimina sunda ndada hati ni maasuma sumana ngada kana ndada sunda mina hatiru angatana ngada ya mimama ni ngami nina haba sumuna azihi ni azahata ni ya mtlegi zina ani aywa ya sosite ki sumtitenga nga idana ya hazi sundu wadu ngolo nga da yam yuma imana za lamuhur azimi ngolo na ni vo mana iri mtidoru sundata ni sumai sumana zi mbuta hi hat ndatina awana zididika tanina hata za hat wanda nga da masumai sumana nga da huru azimi ngolo na tanina gore mina li ni vana zi inba yo iya huru azimi gore miteng titeng mabagina minan hat ndati sumun fat wa mingi buruma vone sunda hinte wa tit chifi kadi embassy abon katani wanda wani yadda gikani giyante abon dabir katani wani vo umyamana mi ngaram na shonzi ni wani lisunda ni yamai hata ni vo umyamana UNESCO kivun mamna ni burlendi burmi kamno wani abotamna de kimini sera lisunda ngaram hatida awani azihini njundu wanda ze hat mangolo dana ngakolo yam asun ndatra awani hidana za hinju na sama imana hurima mena na wat gauna ni ministro detana mingari ya mahatta sami ya mani doktor mamat amat alabu shalita mari ambasi ini atgika ni gia handa kusuma ima humud burmi ini na ane kagadepna dew di dew na halang suma isumana korwara duntani li sundi ki anan gazi depi mi wani sumana daka kazi kera duna mhaga yora sumutu kudiri bungurula na lona nisami hichila sumahala lona nisami hirimi so isuana urdanga imi teng titeng na halanga munga jeber kagaya alona deon sama imana wilda dana vage kata ngali vari bunguru ideo ini iding ding bunguru deo aga hinba buzuk aywi pudu hawami kagadepna deula na musse na marba na sumai sumai yamanda gadi departement mi mayuda na yamanda gadi kamuru dan kagadepa na gais mo aroni sumai mi gobona sumana yamanda gadi kabiya da mon ili sumana tangilen hana gais sumai sumano razmi bakchoro nan maranga kagadian kagai depa depo andan ba nu razmi mayobone na mayule miye azi mongol min jamene ni tanini mi and gidi pan gigi na halaman kakavu rajuna a humbra tep manduanan gathane ma inspector mbena jenna emil ki sumama na haram teponan gathane ma komisar gurna robert ki sumama aliga kakavu rajuna ni tep data hana tare teknisyen anglinga humunun hisogole kole na hlan kagadepna deu di deuna halam

ci veya jiba fatma de dogo yamma bara goro ni ngadi na di dewdo na fiidi wa korbo radio na ka tanian gaga depna dewdo de la halan yam hum magade jivida li sunin ka yo korbo radio na ka tani samay mana de la faga wajibna tite da zene mbacho bu e gabriel denerangaro del fin ne jimta roje balam jamba la zama chan marani anu hakta ngara goro de na humbani agmi alon mina imba fayta yani burmi avon to na mbay alon mina pisogole kole.